Itunga maluging ila ang uso tagata kusin ng ila uwakisima pigalu uwakisima pigalu ulapitunga maluging ila ang uso tagata kusin ng ila.